ravatsa toi, tsengarava toma osa vangam nai katsao. Sama sekar bana pasa lingua pa o jaduang ngarali juang de pa ora enam cema cema sekar bana pasa lingua ma pasa lingua pa o jalo pa ora enam sa ka ola mana supina sa lingua ola mana supina orang di

Amun bangwa ma ye, adu ma tu na ma ye, bisu tango wun bangwa ma ye, ni tara ye.

jambar xel ma day rafet jambar do xam ko ko beug ko bañe palay masale